mepuntir maroka bor we fa khotalam mo cete khotalam mo cete akanna abona menna wa boka mona kanna bona menna wa boka mona hembalul hana may lente mola jani ko bawo fe lay kelangan ci ka dalino to sa basari odi ilimu mo

0: ba tle ba be di ka tiba fatshe ya le ka tle ka tsi ba hore re re qale o ho mo di mo rutwa ga rapela ke bona hore ne ke re ke a qala ya le re sitiswa ko re na hana bo tshabela ko ka empa mo re shebile mbeng ba ka hone pa e re nke le bo tshabe hona mo mo re shebile re nke ke le bo tshabe o ho modimo o rutlwe ga rapela modimo o mo tsha rapela wa khale o rapela ho moholo jere mo jare wa ditshito tsa batho modimo wa ga le sedi wa ga mmoloki wa matla di o atla di magoba atla di ho bekile go bopa masea go bopa manyenya le di boko thwana tlatla matsholo ga mmoloki tlatla metsuetse keledi hobane keleding o ntshafatsang ditšhaba ditšhaba ke moo di tswang go wena mmodi ebileng di tla go gotlela go wena mmopong maakane go ue kae lesedi lesedi a e be sedi a e be malola ngwana mme
1: Hola bile ha holo ntate letsie ka thapelo yone ya Sesotho entle. Me mothadingwa ha jwale ntate tanki o tla tla a re tibela dintja kwa no se bakeng sa hae ele mogae. Mogana wa se baka sena. Ka mo ga metsotso e sa fedisim pelo o tla tla a re tibela dintja. Go bola gore o amoele go ka tlala keteka le rona kwano
2: matasemago semagola sealemalapa sebala magolo

ilinya la mogela wa gona kwano wa setlhogo magana ohle ya dibaka le mogana wa ka e seng ke tolokile go ka ga teng ka go gona magana di ga di bone moshweshwe ga mmo le bohle ba tshwagisaneng puso le bona ke mpe ke reka bokhutshwanyane ke qetelela ka gore ke isa tlhompho go bohle ba lekanang ke tlhompho ka go naga ya Lesotho ke qetelela ka go isa tlhompho ya ka e kgolo go sealemoya se re tshwaretseng tshebeletso letsatsing la kajeko mmogo le bohle ba teng kwano jalo ka ke se ke itolokile gore lebitso la ka ke Tanki Matamane bomme le bontate ka diatla tse mofuthu tse pedi le amoeleile kwano tshebeletsong ena eo re tla re tshwara e le o keteka mokete ona wa selemo sa Basotho ke bona ya kare nka ba letlaila ga nka ka phagalatsa ditaba tsa mokete ona wa rona wa Basotho go ba fela ke mpe ke re ke a kgola e ne le ka bo di-14 kgweding yona ena ya Phato go ile a nna wa tshwara tshebeletso e tshwanang le ena ya mokete ona o rereng kwa Basotho gona teng kwano mona Marokwane mme di-15 ya e ba letsatsi le goreng re qala selemo sa rona sa Basotho seo kajeko lena rereng re keteka letsatsi lenono la mohla go neng re tshwere taba ena ya gore selemo seo sa rona sa Basotho se a qala mme ke gopola e ka re nalaneng ya rona re le Basotho nakong ena ke nakong eo e neng e re mehoma ga e tswa ge ya masimong ka ga kgwedi ena rere ke Phato yone ya makwatla podula magwele eo ke neng re tseba gore Basotho mehoma ya masimong go be o etswa yona matlheng yana jalo gore dipane di tsebo o tswa di hakile dipholo ke mpe ke qetelela ditaba tsa ka ka gore botlhe ba teng kwano le amoeleile ke tla kete ka mmogo ka thabo gona go entseng ka jeko go tshwana le anka ka re tla ba le poelano re le Basotho re tsebe boleng ba rona go tloa sethathong gore na Basotho ke ne re phela jwang ka mantswe a la makhutshwanyane ga ke batle gore ke tle ke tlotla ke senya se ebang nka re ke a setoroka ebe ke tla setoroka ka mokgwa o sa nepalang beng ba ka ke a leboa ka mantswe a la makhutshwanyane.

0: sedimo thabane ha le ga la hlola nga la hlabela khomo a di bia ha monate mo gana wa sabaka sena ditabatsa ha ya ga moela mme jwa le ha go pawitsa me mapitso a dlotla a re fa hanyane ho rena re mona ho baneng ka tsebe ho jwa le re itswelle pele ka ka ditabatsa bona me mapi
1: ke a leboga G letsatsing la kajeno ke lebohe tlatla matsholo e le modimo wa rona ramoloki kukule ntate e le tsie a e tsoloka ga monate thapelweni ya basotho mme jalo ka motlhanka ke tle ke lebohe kapa go tlhompha motlotlei khosi ra basotho ke hlomphe mohlomphe itona kholo ke hlomphe letona la gona mentati mogosi mongodi mo lo wa lekalala diphatlalatso mahlale tshebediso ya mahlale e ka sana le ditaba tsa boqapi ke lebohe kapa ho hlompha sechaba sa tikuloho eo re leng ho yona ke hlomphe monga sebaka sena e leng ntate Marokwane ha ke tsebile ba ke le bitso la Helena pa itseng empa he ke tla mo bitsa ka sebaka sena ntate re a leboa hore be o la wa re bulela sebaka sena sa hao re tlo sebeletsa ho sona re le sealemoya sa the ultimate ke hlomphe bo ka medibo bo holo ba lekala la heso empa ka o kgethuloha lefapheng leo ke tswang ho lona e leng lefapha la diphatlalatso e leng LNBS ka hare ke hlomphe mokamedi wa televishene haholoholo ke hlomphe wena Meselina ho teng ka kwano ka hare ho rona o le e mongwa ba okamedi ba LNBS mme re ya leboa mme ke hlomphe mokamedi wa Selmoya sa Lesotho ke hlomphe bokamedi ba engineering e ka sana le ba commercials basebetsi mmoho botsamaisi ba The Ultimate Radio ke hlomphe basebetsi mo le nna ke a bona gore e hlile ba re setse morago bomme le bontate ditaba tsa kajeno di hlakile ntate o se ya hlalositse gore re keteka ho qala ha selemo sa basotho mme ka mehla re selemong ha ke sa fose sa bone sealemoya sa the ultimate se ipapisa kapa se keteka mokete wa ho thwasa ha selemo sa basotho ntate o hlalositse hore mosebetsi ona ba o qadile kgale empa ultimate e tshwaya letsatsi lena ka kgwedi ya o qetela ya phupu kapa maqalo a phato jolo ka ha e le diwane kapa e le lapele kgweding ya phato kajeno re tlo keteka le lona setšhaba sa mahlabathing kwano mme re a hlokomela hore haufinyane ho rona ho na le di etsahala tse etsahalang tse ntseng di bontsha bosotho ba habo rona hore e hlile basotho ke batho ba ditumelo tse fapakaneng mme ka nnete re leboha haholo hore e be le teng kwano ha hona le ditaba tse ngata ke hlokomela fela hore dijo di ngata mona empa molemong wa batho ba sa tsebeng sealemoya sa the ultimate ke sealemoya se boulelang botjhaba ha holo ba neng ke sealemo ya seo gegeng ke sa batjha ke sa ba hwebi gere basotho le ha ebe sealemo ya sena sa bo gona se bua senye semane ha ka lokalo empa botjhaba ba bo gona re ya bo baballa re ya botsotella ebile re ya bo rata ebile ha re tlo itebatsa hore re basotho mme jolo ka ha re tseba hore selemo sa naha ya lesotho ke teka dilemo tse 60 re sentse re itukisetsa boemo bono fela ba hore re le basotho re ya ananela re ananela bosotho ba bo rona ka di etsahala kapa ka diketsahalo tse tshwanang.

0: ele Lesotho Flour Mills e dutseng e re setse morao ke a hopola hore e ne le teng mohale sukumane mme bo mme le bontate ba Lesotho Flour Mills re a leboha hore bene neng lentse le tshehetsa the ultimate ka mehla le matsatsi ge keke ga lebala motshetsi wa rona e moholo e leng Mosh Catering ge keke ga lebala Bullet Herbal Remedies ntate re a leboha hore e be o teng kwano ge leboha botshetsi bona ba lona ba ka matsatsi ohle e ka tsana le motho ya re feeling sebaka gore re tlotla re sebeletsa monana e ka tsana le ba mamedi e leng bona ba etsang re bene neng ultimate ntse phela le letsatsing la kajeno ka o fitisisa keke re e ka ba ke lo atlanga ka tloa mona ba neng ultimate ha sa ultimate ntle ba sebetse ba heso ke a leboha ka ka mihlale matsatsi o re be le dutse le ipona hatsa ditshebeletso ntse tsenana e bile le dutse le fast tsha ba sa basotho ditaba tse o gereng le mosebetsi wa lona ko ruta ho tsebisa setshaba e ka tsana lo bathabisa ba ne hle ultimate yona e thabisa setshaba ka tsela e kgetheileng ke leboha le motho ya o antseng a tsamaisa mosebetsi wa letsatsi la kajeno e ka tsana le batho bohle ba hlophiseditseng go be mosebetsi wa letsatsi la kajeno le o teng ho itse di jwa dingata dipabi diteng motho o kwane ke a bona o sontso le teng ke kopa hela ho thwe itshetle molantwa hle ke kopa leje batho ba re etetseng kwano leje le gore itle re letse dintsentse di tla di letsetswa masego di fihla re se re sna tsaba le tsona ge le boa haholo ka botshetsi bona ba dijo tsena tseng a taha kana kana mme ke sentse ke re Meselina pele ke tloa mona ke kopa mme o ko atamele pela ka kwano o kotlotla o re fa mantswe a mabedi a o kgothatsang ultimate bane ga tseba gore Lesotho television nako ena ka ofela e dutse e re tshietsa mesebetsing ya rona re le ultimate e ka tsana le sealemoya sa Lesotho G ha ke se ke buile tjena ntate ke kopa ke tle ke ofe ta ke a bona gore o tshwere lefiswane mono wa katumetsa bomme le bontate ke a leboa Meselina ke kopa hle o tlo re tisa moko re le sealemoya sa the ultimate boteng ba gago bo re tlatsitse haholo mme
1: ke a leboga mme mapiso bomme le bontate ke a lonumedisa go thwa o ka ga ke tsena ke reng tlhotheowe e tlile ga ke tsena ke reng ke kopa ke leboa mme mapiso ka mosebetsi ono o moentse o motle gagolo o emeng ya mesebetsi ya rona re le bophatlhalatse e leng go ruta setšhaba sa basotho ka mekgwa le meetlwa ya setšhaba e na ke ya mosebetsi e mogolo gagolo motho a ka ipotsa gore na gobaneng mosekete ona o bile letsatsi la ka jeno o sa tlhalose mapiso gore selemo se le sa thwasa ga le ga bona selemo se thasa mme sebaka sena beng ba sola ba le ba re mema empa rona re le sealemo ya sa the ultimate re keteke ka letsatsi lenana ka letlhonolo ke mowa batho bane ba le teng ga ultimate qala ke tsoka mokete ona mme ke thabile gagolo go be re teng monana tabena e re sealemoya se a gola sealemoya se bona basotho mme sealemoya se tlile setšhabeng jale ka ga re tswile mabaleng a ga se gobane re tlile batho mona mme go kopa tshetso ya rona re leboa letshetso ya lona basotho ka metlha le ka matsatsi le rona batshetsi botlhe ba re thusang ka tšhelete ka matsoo le ka go nagana se re lebuile gagolo ka neteneng ke ka tlolo tla mona ultimate ke mohira wa ka wa pele wa matlong a ga se mono e tlile ke tlile gae ke a leboa.

0: mogana sekete moshweshwe ke yena monga sebaka sena e le ntate moholo. Sebaka sena se go leng o sona re gotse se bitswa Marokwane, mme itse ga ke se abelwa gore ke se sebedise ka kgatlhwa gore ke se kebe ka fetola lebitso le dule le le jalo. Ka gona re Marokwane ya ba ka lebaka la gore sebaka sena se na le nalane, se na le nalane ya didiba tse sebediswang ke baporofeta ba dikereke tse fapaneng. Re ka bua ka kereke e Katholiki, re ka bua ka kereke ya Morena Moshweshwe, re ka bua ka dingaka tsa Sesotho, Mathuela, Mapostola, Basio. Re na le didiba mona tse mmalwa tseo ka palo nkareng di feta leshome. Ya ba ka lento la Sekgowa re re ke Marokwane Sacred Garden. Garden ena ke segapa fela seo reng se a halalela. Ke ga re tlhalosa Marokwane Sacred Garden gobane re re batho ba bangata kgolong ya rona nakong ya bontate tholwana ba tlile mona ba tlo fumana dipheko mathateng a bona ka go fapana, ba ntse ba gapelelwa ba fuwa metsi a bakase. Mme ke lakatsa go amela e mong le mong a teng kwano ke re ka nnete le amoeleile mona Marokwane. Ge lebohe Ultimate FM e ntseng gore letsatsi le ene e be le phethagetse. Ultimate FM, Ultimate Radio, sealemoya sa Lesotho ka kakaretso, ka nnete ke a itebohela ka gore bookamedi bo ile ba nka qeto ya gore bo tlo ba sebakeng sena go keteka moya wa selemo sa Basotho ka letsatsi la 14 kgweding ena ya bosupa. E ne e sa tswa feta re ile ra keteka gona mona Marokwane, re ne re re ge keteka selemo se setšha sa Basotho. E ne e le ga selemo se thwasa. Ge ketekile gona mona ga se amogela ya ba reetsa phatlalatso re re ga dipanwe ga re ye masimong re lo lema selemo se thwasitse. Ga ke batlo ya halelele beng baka ke ne ke re re amoelegile ga re thabeng ga mmogo re amogele moya ona wa selemo go lo etsa mehoma re ye masimong ke a leboga dikgomo.
1: Ntate Moshweshwe re lebohile haholo ka ditaba tsena tseo re fileng tsona. Hopola hore o ntsametse The Ultimate Radio rona re mahlabathing mona Roma re ntse re keteka moya wa selemo sa Basotho. Hit Parade e ntse e tswa ke Thabiso Pheko ajo
2: lerake ga re tsamaye fela go ka ba gotle ga ka ditheola gore na kamane ke diphakwe kege
1: ntateletsi
2: ntateletsi a re bolele gore na re re o mang jale ga ntateletsi a ntse a re na o mang ke bone re na le bomme ba bangata fela jale ga ke se utlwa a ka o laolang a o laola jale ke a ipotsana maemo ke a feng fela he ke kopa ge fe ntateletsi a ka re jwetse gore na ena ke mang re mmotse gore na o tswa kae a tla ga rebele ka gore o tswa ga mmantilatilane ere re a mmotsa gore na ya ba o kofelela ka eng e be jale re ka mmotsa gore thelela he ntateletsi oma
3: re tla e bona ya rena ke mang
1: re bona dina setšhaba se ntse ke batla go bona deletse dikgomo tsena di raganyenyane fela kera ga o gotla taba tsa gago babamedi ba tle ba utlwa gantle gore na o tlo o reng tate ke nana o ka tswela pele
3: a e jalo ji mora Moshweshwe ke utlwile o boletse sebaka sena jale ne ke batla go tseba gore na ehlie e batla e reeletswe ka sebaka re na le ga ke tse ke tla re na le semela mona se bitswang Marokwane gore na e fapane le yona kapa ihle ke yona. Mme ga ba ihle ke yona Marokwane lona bana ba sekolo ke a le bona le teng mona ke ntho o thweng ke Erasmus Clover ke yona e reeletsweng sebaka sena. Jwale ke bone le mora Moshweshwe.

0: Mama Mary, how come I don't check a mona? Di phako ya ha re thewa re re. Re fihle ka makauteng. Ha ke tsena hona. Tana ne ka botshabela ho etsa la fa. Fela ke bona e hle ba itse ka mogwalo. Ji. Ha ho sa sha isa isa wa ne na fito e tla mme. Wa bona ha re thewa ka hodimo ka mane. Ha bontsha hona ma se mo na mo go ngwe.
1: Ya na de moedi.
0: Eh ha o go
1: ho ka tsitsa ena khaleke.
0: O ka tsitsa nyemo go bona na.
1: Ha ona letho.
0: Ha o nyewe.
1: Metsotso yona e go bedi pele go fitla go nya bobedi. O nne ho bole hore o ntse me disala mo ya sa the ultimate radio. Ho go jibuwa go wa ntwena ihle ya hana ya moriding. Hela dumela.
0: Ba
1: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba Hela o ya ga.
0: E ba nna motheo.
1: Motheo na o go di mela.
0: Motheo wa nyamela motheo.
1: Wa nyamela. Ku wena ma.
2: Di bitswana ga ke a buti le sona lo molifi.
1: Wa mutlwa e ile ke a buti re ke a buti le sona lo molifi. Wa go kae?
2: Wa hamasha.
1: O ba la le sona.
2: Ke ba ya se tlo pasa bo hlano.
1: Se tlo pasa bo hlano. Ku bo tse putso mo o tla ene pa ebe. Ku re tla ka Eastern Phokoji ya Methakane.
2: He ya malume.
1: Ha o rata o ka batla go botsa potso mabapileng ha o rata fe
2: ka nnete a kitse
1: hele ha ke so go bolebo je ke ra ikhetela na ke motso potso mabapile e na le hlono ga ha tsebe go gi khetela o tlo ba tsaba sa mohlano mo rena wa sela ga se se go mosana wa motsiba o tswa le bitswa la hae
2: lebitswa la hae ke mo rena dira ha di bone moshwefe
1: Now ne bill. Ah, ebo. Now ne bill. One bill. Eh?
0: E se la ile jalo tabatse.
1: Taba e jalo.
0: E jalo.
1: E jalo.
0: Eh, mentor ja di babi no ne u ja di ba. Du re ke sa ka so pho ya
1: mo se.
0: Mentor a mo se. Re mo se.
1: Chai e zedi babi.
0: Re mo se vanila eo. Re mo pasele ka. Ah, monata wile ga tla re. Yo ya se ba ka wile ho ke banana le vanila. Mo mare di ha ke.
1: Le bana na ha na se ma tele ni ten bo ju e la.
0: Ka se ba ka o kien.
1: La ka go ma ja hai.
0: Soni.
1: Kana gwana ha no na la ba e dingwe di a o fitse tshe go me ha wa sare. O tla e la hla tshe dina o itli a. Ha o sa tla e bo.
0: Soni
1: sen bo go na o fitse ha o mona la ga go ma dzela dzina.
0: Mona mentor.
1: O fitse ha gwana o so na me di fe.
0: O go se wan.
1: Eh?
0: Ha tsete wa tsiba o re keng. Mentor re fa hloni wena mmane ga ke o mo geti.
1: O mo fe.
0: Tseka.
2: A ke.
1: O ga re mo metha ga ne lo dalt men reading.
2: Nka re ya le bua ho metha ka le ultimate radio.
1: A je wa bona.
0: Wa tsela le metha ka no hla kae.
1: Ha wa utlwa.
0: Sa ha le soup flour meals. E wa itse ba. Ha o pala medical aid right. O go ntse o tshe station e masego.
2: Eya.
0: Hona le ditonno go tse tharo tse telele jen. Ha ka ya bo go. Ha o fitla ka toropong ya masego. Di telele ke sa mende jen. O di bona.
2: Eh
0: janete lwala
1: ha re ke
0: o hole o le kana le malumeji o tlotse bo lo sebetsa mona o tsebo lo sila o silela ba sotho a kegedi wena o tlo ema mo o tlo ba jwetsa tabatse monate
1: eh
0: thank you ke tlo ba mo pele matso khoni wi ke metse ji wi ke metse
1: ho le di binya tse monate ha ho le mona di tshepi o lalla ga binya bi tsana ga tola ga ke batla hore re tle re kwale ditabatse na tsa the speech a dire jwale re tsebe hona le bine sentse ba e phokola class man ha ena pasa bana ba di mona
0: ba tswane ba hanne ho di dietsa
1: ha ena
0: ba hanne ho di dietsa
1: ha ba di dietsa mona ha ba di dietsa ha o so bina me ka pa me ka pa pa di ba hla e
0: mona le wa ultimate radio hopola re ka mane ji o kwe tona ke hantle ka se sotho sene paetseng ba thatike wa thatikwa ho fetala tsa ho fetola galla ho na malwa ka pata kapata ke ha isa ka mane ka bo botlhabodi
1: ene re ile tabeng da sa ba tso mona je hopola je bana na dumedi
0: eh
1: yele re batla hona re tsama e jwang a go tsile motho wa hole mona ha iso je mogotlong kwa na re se ke tloetse ha ga go ena ka nqini
0: o le tatama le o haballe
1: ha ga se hole ka nqina
0: mo amalla sela ha o
1: wa bona ne o la hlehi
0: ha o fihla mono o so thenke le hoja kapolongele
1: o le fela tsole
0: o le fela tsole le tshadi ha o hlaella mono ke le no galla le no tobile phatlenya ha o hona mono tla bo so go ti
1: o tla bo
0: mo mane di ha ba tla o fihla mo re teng o fumane mogwa o finyane wa sepalangang ka mane ka ka boyamadi bo meri ba makoloi e le mba stop ka sengwetse o fumane tse o tlisang ka mona ka goma hama mafelo ska ba lahlea hona le le

0: egare hantse ba qala bo sanne go nna ntse pela bona mona gwale le yena o tla fihla mona
1: a tlo go bontsha
0: ma thuntse gwale ke kopa go bona le bona le mena pitso ba tle ba atame
1: ba balukise
0: e tle re ha ga tsosa le goile ba be se ba kwetse taba
1: yena o tshuntsa le goile
0: eh
1: e bitswa le go ji e bitswa le role ha gana le ru
0: ke nge bolela taba ya ga
1: sa gana le ru le
0: ho ne nge bolela
1: taba ya ga ba ka la sedi di change kwana tshela ke khutle empa mama ere montse o le monate ha go so sisi ha holo fela ngkhonya letsina teng banana ba mafite e bile o thiba ba se kamane ba tla o khwaela ka le mao ba tla o khwaela o tla mona o siele mao o tla go bona o ifasitse le fito gona ba mafite nge ta o thusa getana malla fela empa he ere re se bomba bona se ba ka sena ba bontsha magabane ya bona mme ba thile ntate le ntate bone a re sentha go
2: ka nnete ha ke rato ba ntate ntate ga ngwa go ha no bua ntate le bona o ha no bua o ga kampa mpheletsa le ntate mo tsholopano o ha no bua re ntate le bona mpheletsa bomme le bontate me Selina ke bona ka ele ka motatela e ne tlamebe ke yena tlo go kwalela ka pandate ga ngwako ka pandate le bona e le bookamedi ba LNBS empa ke kopa ke retlhe ka ha nna ke etseditse o bua lefatshe mo ke kopa ke mpe ke fetise mosebetsi ona fela ke re me DG e leng director general LNBS o re ultimate e hole e keteke hantle Mediji uru uleboha di sponsora tse tsheditse mosebetsi wa letsatsi la kajeno Mediji LNBS ore ka nnete o kopa ba sotho ba tshietse sia le moya sa the ultimate Mediji gwetse hape ore ha mi se tsietse na e buanga bo tshaba ba sotho le teng ba sotho ba tshietse merere ha ultimate se qadile tjena na re sentse gere le le monse tlang ha re tswaga mokito tjena ha re batle o bona se tshaba se fokolang ha kana empa ga le bua ka boteng ba ba teng kwano me re sentse gere ge na tifelo ge kitikele ge kitike ka boikagabello ge bona gore le tsina le teng kwano ndate mola wa ke bona go wa fuduwa mane khile bo ha holo ka nnete ka batho bo hle ba teng kwano mme re sentse re re se tsaba so hle tsa mahlabathing se atamele ultimate teng kwano ba tlotla ba igapela dimphotseng a tla ho tswa le Sotho Flower Mills e ka tsana le ho ba tsietsi ba gona re sentse re tanki ha ngwe tanki ha bedi ba Sotho ga leboha ha re na difelweng re tle re na difelo ka go ikarabello ultimate radio ha e hole se le mo sa ba Sotho ha se hole ka tsana le na ha le Sotho e hole ka dilemo tse mashume a tsheletseng a mashume a tsheletseng se fumane boipuso ka kgwedi ya September ga tse batle be re keteka hape hape mme ultimate lona ke ba itheka mogwalo ditabeng tsa mofuta o balo sentse gege hle ha e hole ultimate ha e hole happy year happy 20th ultimate happy ke ukwale sa
0: happy ga le bua me mapitso is rona le motsotso fela ka mora hora ya bobedi ho tlhomametseng the ultimate video le teng hopola ho gona re hasa re le mahlabathing goma re na le ba le Sotho Flower Mills happy birthday Beyonce
3: re be tsa hape re na le bane ba Mosh Kulukulu Bakery
0: yes ka di birthday ka di
3: ska le ba hape le morena mona Mokwena
0: le you ding ha
3: e ne se ke so ke ga mabokwane le
0: re se se ya ka le hona ka nnete we acknowledge na delity ke ya tla ofana ka Eastern Province mo vale ke je khet wa ipata ka powatla tlo ke a metha kana ha o ka le balana ke Eastern Province na ja manfela a ga o tshintsha ho bua nga usi le bitso la ha o mang
4: ka le bitso ke a o simolebele le police
0: a o simolebeng wa ho kae
4: ke dula ha sekiti
0: o dula ha sekiti wena o ka batla go botsa potso mabapi le eng o leng sho go tla nepa
4: ka nnete ke tse
0: ke motho a o bedi a sa tsebeng me Selina ke ga e kgethela o ha tsebe mangwane o ntse ke sebetsa le yena mo o itse ke mangwane mang
4: o itse ke mangwane
0: hopola hopola ka pelinyana hopola ke itse ke mo itse ke mangwane mang
4: mangwane ga ke
0: ke le tsuwe le ntse

0: unjizabwa wize jimma wana gaji wahupula na wala naji malumi anga poche haina taba yu haina taba kitu ufaisten poko yuze pedi muna da meta gane uku wakitela usi muna wakari mezit kapo wakari lebeisi wafilta wize ubala
1: kibala slopa sabu supa
0: ubala slopa sabu supa usotu ya high school rona re ba the ultimate radio wa uku kitu ubita hape ke do botsa hona ke itse re sa le mo ya sefeng ha o fosa ja o tsegisa nye o tsane a je ke batla ba moshonyana bona le motho a tlotla go thabisa mona o tlotla perform ho itona le binereng o teng papa o teng o tlotla a gotla ka yona mona ha ho itse o sima mwana ka
1: ke o simole le le police
0: ke dan metha ka no go wa le bo
2: eng ha tle he
1: metha ka ne ke a le
2: a ga tamfe e ke
0: ha Aou, si bon mon. How?
2: O soleletse. Okay. Empa ka o ne pile a pele. Ke nana go face the porridge ke ba le soto flour meal sa go le bala ke.
3: Le ntate.
2: E chocolate.
3: Ke ba le soto flour meal.
1: Yes. Ye malome le tsiya ye. Ye ga ye.
0: Ga
1: ye.
0: Ga
3: ye.
0: Ga
3: ye. Ye malome le tsiya ye.
1: Nanku.
0: Ho na le ba usi ba se ba ba holomane ke bane. Biki nana ngu hotwa re kadi yomu na baka baka Kaka baka
1: tila yomu
0: ee Rotoba
1: bifolo
0: Pile re bale le tash Tuko pa wamu shwe nyana Ska yata njina shaba nale tani Pinta kaba tumona Ee Huweza ala uwa Waha wamu shwe nyana majibis
1: Oka mutu
0: Muna Huzile ha Hawa kafusa wamu shwe nesh mangwane ga je o dontse ga be go fitla mo re yang o e bitswa la gao ma
3: ka tla o madima
0: ka tla o madima wa go kae
3: ha maja
0: go bala nda ke
3: go se go
1: go ma lo meji wa tswa ntho ho na le ntho eng kgahlileng dipunka se tsa ga gadi le malome le mangwane le bo e bile bo malome ga le malome le tsiega ga le malome je ga na le mangwane ga ke Hababitsi sehlopha ka sengwetse.
0: Ntse ba uku.
1: Ha ke tsile haeba momamedi le lona setshaba se bokellane nkwano se kgobokane nkwano le ile la elelwa ntlha yeno. Ha ba tlo o hlalosa hore ke sehlopha sa bohlano
0: kapa sa bobedi
1: kapa sa bone. Masego kwana ba jeleletse setso taba tsa setso le di holiday le matsatsi a phomolo ba o jotsa ke grade mamang. Ha re itse betsatsing le. Tsatsing lena re matha ho bo sehlopha le bona la le jalo jalo e hle tlotlo ntso ya gona e batla ile matla fetseng ka jeno ke shwa ntate tla ba mane ma teng hore a ichape
0: mona
1: ntate tla ba ha so ukha ka moshapa ho re mo bitse 10 not ntate tla le ba la uka ke kopa go go shapile 10 not tsatsing lena go sile mongaka ke kopa o jetse ntate tla ba go re mo shapile 10 not Hana ke le shome ho haole
0: haole
1: ha gana bitsa nthane ji
0: a dingena o itse o hlope sa go medi rake o mpitsetse matsatsi a beke wa ukwa wa tiba ka se sotho
1: a matsatsi
0: khale ke ne dunje sai
1: ke tlo tsa ene ma se o
0: ke re matsatsi a beke ka tlo
3: tsa matsatsi a beke Manda, la bona, mo ke vero sunta.
0: La muba sia
1: we le dia we le. Au.
0: La muba sia la bona.
1: Malume je. Ke mo etse ba.
2: Ah, re mo bega nete o sile. Tsa sila malofa.
1: O jaleletse la malofa le matsatsi a phumulo a nako ya mari ha empa. Malume o bolanetse mochane. O tla hopola ke Manda dia wela wela. A o tlo go phoqa ke. Wa

0: kajano o fumana ho hlapulile mo mamedi ba ne o iutla ka sesotho empa re se di kwa di kwensele seng
1: baba di ba ditaba mo
0: baba di ba ditaba ho ka ba monate ba e ka ba ka mo adima ka mane go utlwa gona ha gabe ke hana ke mang
1: me le tsela ba le tso
0: ke kopa ho ho
1: bana ho sheba ka nna ba e mashume nga ba ga go ka mo ga bobedi
0: e
1: sale tso ke mashume ma ga go ga go genya ba ga go a nna tlo di bala
0: a nna tlo di bala jwale le gaso ya ne ya SADC 360 mo mamedi o tla ukwa o mametse ba bua sengwetse ba hagala le leme
1: a tla ka
0: tsona a kopane le bontate kolotsana
1: a di bata le tsa majuno
0: mankonelo shapa sejana mane ba tswa jole le bomme hlompho letsie ba haka bomme kwena letsie ebe ho ba monate nate nate jole ka jeno o kala ho utla hore e hle ho ka fetolwa le leme ka mono ya ba ha eno a kena ka wane munyako kang kana re kana ka wane monyako empa ho ntse ho le monate ha ba ntse ho le ka ha ho mapatelo a tohopo ya masego ke kopa ho iketsetse molimo tshwara e thewang ya ka mogatina re e tlang ka mona ka ha mama ha o tswa ka legalo lane hana le bitswa la hana la hana hala nyane motho o ko ono mono o bo se tshwara letsoho le letona o tla bona hona letsela e utlisang ka popata e o tla nna makayo na o tshika le ha se ho le ha ho le ka o nka metsotso e ka bang emine ho fitla kwa nomore leng teng o tloa ho tsela ya letshwana mme o tlo keteka le rona a se fela rona thaka e sesane re boetse re na le bana ba mmangwane gake le ba la malume jei le ba la malume ji ho monate nate ho jwa mashelishile ho jwa matsebekwane mmangwane a iviki yane o santse a feta bontsha magabane a hae hore ebile ha so nyalwe ka jeno ke fuwe sethala sena hore ke rekise haeba ka kwano ka magalanyane ho na le a leng a sheba ba tla o
2: tshwaela
0: ke o kopa hore o apere hantle
2: haholo ya kena mthwane ya di eastern porridge ra ke
0: ya fihla ntho a rona
2: atamelang he re qeteleng eastern porridge la
0: metsi ba di jalo ka nna ha ga atamele ba ka fella mo mamedi ka fella
2: re se ba ala ala ba fa eastern porridge pele e bi di ona le wetsa di thotokiso e bi di wa bina o tlo tla re fa le nna ne le
0: halala halala
2: le nna o tlo tla re fa jwale hana ne re qeteletse ka motho
0: mara meji o ba tshwaretse mpotso nna ke talata ka mokotleng ge ba botsena getsi ka po yona ntweno tshwara motho ge tse ba ofana leshelele lana la mental sa le lengata haholo
2: jeyola re hona le ba ba haholo ja bona ba se ba discuss utumetsa na le tse handle se utumetsa na dina di taba tsena di radio nkwana ya le handle tsa dina
0: le tsa ka mo ka mane malume ji
2: ke a mo we
0: mo tsana ke bao
2: ha ke wa hi
0: a to a gabela ditaba tsena tse tsa go tlhana
2: go dumo botsa kwena ma
3: ha yo tsho mojeta
2: e sa lo le dinga ke go ntse ma metsi
3: a anda
2: go mo tshi wa fihla a ja tshela mogao a o bala mpile
3: grade 9
2: watch gaji wa hana lo go se tlhola
0: mangwane ga ke o tlo mulukisa ha tla ka kwa
2: a o lukile o fihlile mo ne ke mmatla o mbuela so go e sa le ntse ke re monyetla o tla hla
0: gore malume ji o tla ba tla ke tlo se isa ka wena ha ka
3: lo ka batla ga school
2: ma tla ba tseng ga school
0: ka le baka
2: ke re go bua so go a ke re o so tle ga ntwe a je ke mo botse ka botla mo botse
0: ke khalle tso re ka ha o sa bua senye a tle pela ka mo
2: e ma pela mo ga ke mona ke ne ke shebe
0: o tla ka sale mo ya
2: wa o tsi a sale mo holo ba ipa ta tsang ka isteng go ja mo tsena mo mona khale go bitsa mo na ba wa ha
0: o mamele manka go tlo ha le tsetse di ke tlo mo thusa hore a nepe ke be ke mo feleshelele lena le tlileng ka Lesotho Flower Mills le tla mo thusa hore a be le kgopolo e ntle a kgone ho mamela manta ha a qala dihlopha
2: kwana grade 9
0: kwana grade 9 jwale sealemoya sa the ultimate se hasa diphaposing tsa gago ho khubu ya toropo ya masego
3: ha
0: o tlo na

0: ha bo go satana sena tiki go kae
1: eh
0: o tsama ka masego le se pele na masego tse bang ka ga drop
1: a ke tswa ba ka tseni tse ka tefe nge tse
2: tsone wa tse ai kho
1: so as o se ke le
0: ha o tsheosa ka sekile wa tsama ha o tuna le tsela e yang
2: fa ha o sa re nge ke tlo go tapotsa tse pele
0: eh hona le motibo wa sepolisa o ka ha go drop ya masego wa itsa
2: ha tse pedi fe
0: mbitse tsa mabitso a tse bang e ka ha motibo wa sepolisa e ka go drop Malume ji ke go pare mo fe pofwe na ile mo hopotsa ke rena le matlafatse
2: a itsa maele
0: ena le matswa ya ne pa etseng hore a lo hopola a seke a shabella matsatsi a phumolo le tabatsa thuto a ke thank you ngwana ga di mangwane ga ke o ga ke ke mme ha ile weekend ke ga gadi ke malume le bo malume a ke tsamoja o hopola re tlo gutla re tlo sala morao ke go tswa o tswa go kunutetse gona wena o kena sekolo kae re tlo fitla sekolo mono o ka reng ho Sotho Flower Mill se ha e o file mentor ke ano dutsu ka reng ho office ya hae ha e o file di matlafatsitse
1: ka tuwa ho lo fela ho me mona ka le bua ka pofina
0: o tla hopola nako e tla
1: eh ke tla hopola ka
0: mentor ga na le mosa o re tla molata ka sekolo ka mono go tla u kana ntsa hopola malume ji ha re mo fe ma hofi re tshware mo Halo phumola phufena engata fatsimona.
2: Ke batla go botsa mme ya mogolo. Wa ugwa ba wa manya bana ha e kwana. Ha manele. Inyinyi
0: mmufumane.
2: Yale ke mmufumane.
0: E mmufumane.
2: Ha manele ha motho a go o khalemela mona. Pele go bgena wana ndza manele. Dinela mme. Le bitso la ga ke Thabiso Pheko. Ha e ke mogotlong kwana. Ke tle metsuntsunyane mona mase. Mogotlong checha. Ke mo haisan wa the former first lady.
3: Okay.
2: Wa tseba hena. Ga ga etsang ha ga ratile.
0: Re bitsa flex. Ke sekgwane pheno mo.
2: Yale. Ke go botsa jere lo manya bana le ha ba mamile. Jere tsa tsinne na ji ukwena. Ha lo le teng go bona. Ha lo le teng go bona. Instant porridge in the farm thaka e ho itswetswa kae. O botsona ke mmema.
4: Lebitso la ka ke Maganetsa ke dula hlokwa le mafimona ho itse Eastern Pocket ena etswa le Sotho Flower Mills
2: ho itse tsa le Sotho Flower Mills me tla ka mo buisa ke bona ga e rutela ka eng le eng
0: o ile ka nete
2: o itse ga e rutela ka eng le eng o ghethe fe
4: ke ne ke so fitlhi ha hlalosa empa ke nahana go ka eritela ka metsi a tshesang kapa ka lebese
2: malume ke ya le bua ha ho le ha le le mona ho bana hanga tla o tla fumana hore ho tle thaka ene e tshetsane fela ka nnete re le buile ha ho mme so ke ya da mme sa le mogolo bana ba go kuma wele ke ba tla fitse bo le jeje stand pro je na ha e gwana dimela mme o nntse o mametse a jere ha ke bua tsa mme mona e nna ka dang ho tswa mona hona tshe ke tse le bitso la ga je mang wa bona he o le bitse fela ngwana ha ka fitla e le motswadi jena tsheta ipatetse ona ha nna o e patelang Ao manye ngwana o yinda desello. Ao manye ngwana ha ona taba he. Re itse rona re tswa sa le mo ntse bi tswa mma. Kha le le teng go bo.
1: Ultimate radio.
2: Ultimate radio. Yes.
0: A se ka le shele shele a se ka
2: ba le meje. Se ha sa nga se go wa kwana masiru. Kha le le teng o sa ho pola ho re na ho re be re mo hanna de mo shoshwe go bane. Re ketika le letsatsi le feng wa hopola na re mo ho bane
1: di ketika bo chaba
2: ke ya tlawe pele nyana hanyane re ile go ketika moya wa sele mo sala so ona le mwana ndza ya sekolo
1: ya ntate
2: raji na dzenzi ke go pa fa mme instant
0: ke go pa fa mme instant pore ja hopole Ke se ka moya wa sele mo sala so
2: a u sia ne o le la mo faiste n project le lena o sa ntsa le malala o tswa bona wa pele go tsaba ba hai o lo ithoka e bile o lo tla are fa pina be re nne go hopola le tabo hlokwa go rena le metsotso e mashume a mabedi a metso e mmedi

0: Abasa di tseba.
1: Naki kenena konyata di soka neti nzeketi ba.
0: Batwana iba chogo a usi.
1: Li rukia nspo.
0: Bashele labo the polygamist. Azion. Kinala mungu yu kwenye mgata huwe kwa la mungu.
1: Ke bona ka motho a tseba nna sekolong o rutwang ke eno o re ba botswana lebitso ke mang le fane ke mang a ke wena o mang he
2: lebitso la ke a butile tlotlo
1: o bala setlhopha sefe
2: sa bobedi
1: sekolo ke sefe ha se ke te primary school ebile a eno ebile re mo fa banene o na le ntho e tswa kanang le a mong a rona ke o tlo re mo fetse pedi tse pedi tse pedi ntho tsa hae o se re thetseile ke yena he wa no wena wa tsaya ke ha o le ba le sekolo o tlo hla no mo go nya bokae hadi ha o pasitse sekolo
2: ya botho
1: ba batla ya pele a ke ena bo bedi e go thusa fela ha re ka wela ho ya pele re fika re tsitse ha o finyana a ke ha re mo pele matsoho
0: raji ke na le motho wa ka ke yona pela ka mona le bitso la gago ma
3: Peter
0: Nkwebe
3: Marinawe
0: Nkwebe ga le o le teng a ke re mo mojeteng o ne o mametse gane o ko njetse o bala wa ke tlo go botsa potso ukwa le bitso la ka ke Ntate Thabiso Pheko ga utlwana a kere wa kwana mogotlong ke Ntate mang?
3: Ntate Thabiso Pheko wa mogotlong.
0: Ntate Thabiso Pheko wa mogotlong. Eastern College ena o sa ba wa e jelela tseleng mona ga ukwa e fitlhe hae good nna le pinye sentse lela ka mogao ka mane re tlo jalo o tugagolo ga re kata go fana ka Eastern projetseng o konketse na lebitso la gago mang?
3: Galeboajane
1: motho a ja e fileng
0: gakalo o tsaba jaefa ke tlatla ko o bona wena titšhere ya gago ke mang sekolong
3: nela mokate
0: di bulwaneng dikolo
3: manta
0: aeebatele tsiaka o faceten thore ena ke tswale sotho flyer mills ga utlwa
1: alala mmagolodi alala
0: tlotela ka tsebo
1: wa buti
3: congo
1: abuti congo ke abuti congo congo congo kenana ena a re mo fa gobane ga a bolela lebitso la ga ebile le na le nickname malome e jeo bona o tshwaretseng penke ke malome mang
3: jeo
1: o lenepile malome fa motšhana ga re bone he dipunkalala wena o mang o lebodi kae di-five dihlano ga re nepe di kae
3: di-five
1: dihlano di kae
3: dihlano
1: kenke ya mamelang motho malome ke malome mang a pela gona re fa ke malome je ke malome mang
3: malome je
1: malome je tsatsi lena ke malome jeme re kopanya fela ga re bue he o setlhopheng sa bokae
3: sa botshelela
1: o mamele sealemaya sa le ultimate
3: a ke ke semamele
1: ga o ko bo semamele tsatsi le re itse re tlo etsa mmo
0: raki batho ba mamelang sealemoya ke bane mane ba itshumme wa ba bona pela mme e kgodi mane e
1: monkoni
0: mothoke ba batlang ke bano pela gago moo
1: o potetse ke o bile o wetse kepi
0: oaka bano he ke bona batho beng ga o fitlha boneao
1: botsaake
0: mang ke mane
1: re na le medical doctor pela gona mona gore a tseba o ja dimaatlafatsi boko bo sebetse ka pele ke kopa bo malome le mofe a lopa sa go feta naga tsena di na le gaelelo ya dingaka tsa lesotho mona matswalelo a naga re iphumana ntse re lata kwana le kwana
3: ga ke seaka nte tobane ga ke babele
1: tsatsing le o ko emamele kenke
0: ke kopa re jaefe e le gore ga ntse re emetse gore ntho a dilo ke ka mona go na le metsotso e leshome le metso e mmedi fela pele go fitlha goreng ya

0: Umakuza, Naganja, Outfield, Kampa, Umakuza, Naganja.
1: Dala,
2: Tuxin, Tuxin, Tuxin. Usela nenkinga, nenkinga, nenkinga. Obhadalisi kweletu yakolotisi. Umakhelwane kalu yamsokolisi. Sekumele ngibize uthula zokupapatisi. Manje mele ngandimanya kulekisi. Ngithi manje mele ngandimanya kulekisi.